Voilà, voilà, aussi, indigna l'allé à les merveilles du passé à des oui, le gon bande goutte, y mettre gazongana, guernaloa. Voilà, jaloux, les jaloux sabotèrent. Bangi, koute ngang, doté, koute sogi, kogi. Dokagloa, ce kadem, tedem, beria sigma de si. Aoui, radio, diffusion nationale tchadienne. Niki secrétaire général de l'association tchadienne Aban Tayani Moy Sucre d'abord na diabète wo ri ngeg ke kemeg malang o bayto yegni inge ni ke ngeg utog yaban na ndon ndon na tumalang tan na nan bir klayo ade na nan bir klayo ni ke majrangar jibangar majrangar jibangar ni ba ni guto doko jogi di soye na septembre ko kinji kemeto ngato ji tava e go moy ko woni dan gal saint anu ba bar me di kembe ngi jamenat la ni ko majrangar ji bangar ni tava indani ni president ya association ni ko ni dan ne gir adi kembal ko dubu ko bu ndo ho ko ndo ko kalun ko soso tava adron kle ade adron kle ni ge te kor tonu ade ni guto to va moda e blok lo kutundang ngi sen adi noro tota niba nin ngi ke cham association konto to malang nin ndon do malang ngi nan do in lu ba ngi tok ya ngi malang tam ya ka de adan lu ma ji cham ko be ante niba ni ne ri de ri de jin ji gir mber te la niba e kanika o gal ina jin ji gir mber te la ta nin ngani ya be dum na imia jang ngani ya ne ke benu jim na imia emil bay na rol leo igno ji goto na imia juli je law jingam dum ake bay rasem mia ta be jude je ka osem rona ive yam dana ba malang de gun don don don na te na un ko kum ko ngai ka den nan ber klan ber klan to an ji si gi ni gir ka gun bi ko bay koro donia ni nan nan bi si te ber klayo te ane ko bob da ke nan do de ko kon de dengam ko to ge ngon nan de ni ko kotro controller general ya police ndani nan ko ke kiam klayan tri ne bedum na imi agent ni tawa bedum nai moya jani ber klando nan ji si gu nan gi ren si gu maranga ke ma de klade gu don nan ji nal do si ga kon de dengam gu ta ke ke ji ha gu te ke eglise catholique se ma ches mulumba ke pari congo ni gi ge marang nan bi si tem ber klayo on to alen gi gu to ning te ndo ka len gi gu to ning nan nan bi si te kem ber klayo krang ni ba kyam do gu na ri gu no ji te ke te to ndang lai be c'est bien communauté gor que kembe kin jamenat la ngar wo jina ben bayo ik adum bayo daniel ik bay no jelo ze ik bay re way bay na ji leo ala ingar kadre ik na wo ji ngar cecil gir ko ja dogo ake de dayo bay to gir ko ja ya bawo ake nganyan bay ndole je ya bawo moita ike yede jimira monique malang ne ndon don na te na unek kum ko ngai ka den nan bir klan don at ni chef de canton ko bodo ngar na ya mita chiri on at ni chef de village ko dogo jim ombay remi ni ke bembay tada ngangno rondolum o ni ke de daitu to wainga kutu niwa lo gunto marangi dam ke bodo to ake mbai le mbai mbai jil mbai lj mbai lj ya ba o felix ndikembe ke bokorot nad nimber klayon to ik mbai ji koy ya ba o mbai sine ya ba o pol malani nyini kembe ke pari nande mbir klayon to mbaye neri ya bawo o ike monika jini kembe ke sarta ke singir ke sarta ke peni doba mundu kelo bongor
nan bisi tu ber kelayo ngon dek tengah makin ngon nan tu ngok ngon tu ngar wajina jang yedes ngar wajina jang yedes ni ba ger ni kerin ngai ni aji ngar ade ngar wajina jang yedes ni gu tu kendo ku jogi disoi na September ku kin jike metu ngatu jiko mo iku an rete tu be ade gu tu ikem be ke nyamen atla alen ngi gu tu ning tu kendo ku jogi disoi na September ko kin jikame to adi ndo ko bini ndo lenji alen ge kuto ningti do ba de ko to kara to lo ko ando ta ba to kem do gi ta di karti ambata te ire wati eglise te numero 31 ba kadan lo ko dam ko girbe te be ange lo yoni lai kari nu ba nu ba ko tel ta kar ko ji to yinu ba ngandang onjil ge kuto nu ba lo ko maji kem convenient ganiya jando belem lui tona kami ba ndan dot nat na un kum kong gai ka de nan ber klai wa dim ber klai wa ni ke bob de go ko bob de nga de jondo belum lui ni ba gu to ndo pondro jin dok jogi di mi ya na September go ngi kame to adi kam be kya mat lai nga to ji go moy ku wan ni dan gal sai ta nu ba bar bai ber klai on to nat ni kum bai lo Zakari bay pour Raphaël ik ndey bin ndey bina ndey bina Mamadou marane jini kembe ke manda to ko jiko bo ngai ge ke bira manda ge akai sing ge ke garwate ik Andre singamong akai law rodumbai yo udu ro marane ni kembe ku mundu ona ni ke mbayo isa ke ni kembe ke lai ke bobe ari ba ni kembe ke bere te nadin si malang sim bere klayon to be klayon to nadin si mumde ke ya mo maji christian je konde claire o je konbe me marane ni kembe ke kelo dot na jing naral to ko ju bo ngai ke nyamena gitu singinan girin siga ke mare ta niken ge guto go malang ni na din simbir klayon to alen ge guto ning ti kendo marji dok jogi din do koy na September ni bay do bad ko tukrat no bad no ba ko telta ade enjen ge guto no bad lok ma ji kem convenient general Najim Ezekiel Najirom Josué ik jimmunum mborum baimo Grégoire Pasteur ngar ci ji dom Youssouf ake ik de limpi Valérie ongani hawa mborum ngani anikenge guto mo jinga mal mborum ongani anike ndoma sal mborum ongani anuji adum mborum marang na un ke kum gongai kadene nan ber klayo ni ke kondu ake ka de denenat denoji denenat denoji ni ba ku to ndo ku jogi di so na September ko ke ndi ke meto adi kembe ke be wa mata de nga tuji ta bai go moy ku an rete te be ber klayo ndo nat ni ke hawa mborum di kembe ke sarte ngaradum noji Nicolas ndi kembe ke mai sarato na den ngania ni kenge guto na bai tembe ku kumara o njamena te ake ngania ni kenge guto noji chinji in kembe ku kumara o ngaka ni kenge guto mo bien borum in kembe ku kumara bai o njamena ake singe de ku sako gombo sako banda sar kumara bebo pen do gongte ko bepam kuka biligi o njamena gala malang nina natin si beru klayondo nubata sol kemsi malang si ndang lai be beru na kra ike misye ndundo mia ong Ernest o ngan gamalang mamte deride ndo ndo ria mia ong jisile dormbay ndundo maeva timbay ndundo junior ubaito girko jian dundo
Oko juku bo ngai ya ngaka cimbai ba malang dia gendo non dan kerang ngai singe ko jeng ngaka ngondo kake ngan kiam dek malang mare tare ke singe ngan ngeren si sondo maje si malang ngena era si da dindo yo tia niade ake ko ngondo nuba dijen tanggar angel nuba dijen tanggar angel ni kutok ndo kudi kiti metai na september ni ba kiam labdan ku bo ke kiam bek ngam na tla wule ni ning tik ndo kudi kiti ndo ko na september ni ba do ba de ke tukara tu Bera na kranto na nsi si mum de kemala nga ke si ke paroas Saint Paul ke kabala ite i mo pera ke i vicaire o grup Notre Dame ya perpetuel secour ko service ya nge mo ige a ke i si ke sebe seigneurs i koral Notre Dame o groupement Kili a ke direction a ke ingera kala kemala nga ke mla abdante ni ndandi dot mère et l'enfant o direction générale ya barne beker ux ongira kala ke kemenga ke bank de sang ke kem labdan ke bo ke kem be ke nyamana tla si marbe de ke kartiar de jumal ge kurba yog singa nas kan te den di si malang la le ba wo imbir rana kran to ni nu bata se ka diga kram ma je si kirai malang ni len jabu ge na ka ka sali nu ba nu ba ko tel ta kan jin ge guto nu ba nu ko ma ji kem kombi yante kalas mberke ta torta te nam te de marsi rajo cha do nduma ni ka nu ba ri si tog awoi pak gir ku jara te wo yo lua

0: wada ma korgolum ba kawo pharmacie liba to bankara ma til de vibatin batale tubi karam tubi kamdilim ma ya mila tarya bi dilma ya karaba jimdi mbordwa en ya to singama en ya to guman kayima ga bogne rokon wayila nangnel biba mara
1: adum ma passer uri karme ila kas il y a orne transmission de
0: togro
1: dig que le alale mander job jelma igriado
0: moya
1: ah a job diba diba tendo job dibe il y a que le job gaweado
0: mo kan
1: ne ya na kare baba dene la dene ya kulu da kun dia din yal kula re dene dile aba da til gel yoshi dele que ne la ila de tarbe no le
0: dele ma ka
1: tu ji de bekoi
0: dele ma ne da a mum ya bo mama kyan bilba
1: bia
0: a mum ya ma kyan bilda armi solom ya da male ma korgolum ba ka sa kumale kare bali tu bankara dum dum kara mabari mbaki la tare mbi tikara ko biba
1: maji mama ko ya to bulebo konganje de to babu bule ma ukai bo konganje de dama kula karne do mba to senda da ka oni kari no ta ka ukila ne kemi dia de batir biba
0: maji
1: da basir au du maji
0: oyo
1: ah me sala nigni le a ditu nigni tunya ga nigni ala kari lo ari to mama mpani ba pasir akura mba to kaya biwa goma oneni le tari o ma pa biyo Ningne da mama kansele sa. Ma kansele. Ma kansele sa.
0: Ma wai maka wodo. E boma jede durbali ne le maka wodo ariko e ya karba to ngaba. Momum duwan bakare leda ure kar mes bara sim tamaji kara are nenda maguru adu mubi. E sikai ne awa. Aba durbali. Aba durbali
2: ngonum
0: ito kai ne awa
2: ah lokab ma da biwa mai golum guru tu ngam to nan ngam to ne mun lokab to ya biwa
0: ga yenge ne le jarad ban ga ba ito bi ba ato nan benele manele na to ga ba to singa ma bi
2: to ma yo gen gen nga tamle to ya bi le de kede i de kede ba
0: weyo
2: weyo de kede pasteur
0: Mayam
2: maya denewa
0: maya le dura ngalba maya
2: ne kisene wa iskene
0: oyo wa rom nang banan ja karam ja da tiruam jimbi ba misin gawa
2: bai don bai je gar kula kaya me doji niya ne gidani bai di rondu ba buya ula do pasira ra un gole di takai lum ne da ara gole ne le ai samsam wa mun gang
0: be ya
2: ala le duyan oyo an je kunda manuma je kunda man tai luma ne is noya wa
0: wai ipana bolem to duguna da makila me kun koro
2: ha
0: makila me kun koro ba mpane
2: ibadani
0: nto duguna da makila me kun koro e igi to doga warno dojig awarta a doji do orno ngan alaji awula singa mo mndidi
2: sitan duru me kidi swase
0: sitan om gole me kil surumdul mba mpane sitan om gole me kil surumdul delim gi en ya karbanje kunda mantamdi Bo ni godole mama to passerwa.
2: Passera kindira.
0: Mba yogau mbordo ay ba amta umanda waji. Da gatoji. Da ngan ningi yo.
2: Balegne
0: baledig mando ni passerle. Ba was tigel mulwa.
2: Inga upanele di ba di usu me kedi ba opa ba gugu gugu gugu ba ba ni nga di nek to bulka achi dwe wus kama mama musita.
0: Bom durbali.
2: Oh.
0: Targ mamuli ne. Mule gama mule ninda tabu ingam me kaidlum
2: ha
0: tabu ingam
2: bai don bai je isu
0: murata majigi sin lo solo londuldu bi karawa kamul ba tamajigi maura ojido delema
2: iye awrozi ji dun baba ya telel biwa tamajigi banti be yadal
0: tamaji tugne gam ne ya tugu man kai malum tugne kusuma
2: uyo
0: kisim gi misneli delem gi ne ya kadwa usa
2: ha
0: kadwa usa
2: Dole ba usar ba
0: ma ka dua usar kai tonga ji pabi
2: kuru tonga ban
0: kuru tongan amam dogo kuma marde chel ne dana kemen ga ure keme ure
2: keme ure ba ban kem dole ba urlo tuwa kemi ya dai ba
0: keme na ure wada na mauta na kuma le american je mana yin bana musang mare ndogo kuma la american je mare jeri go goda na mbiya na aude tonga tin
2: ambiya le undawa
0: Mama mamto passer makunta do to bambanwa
2: passer
0: hein manum to passer makunda korjum munda duda to kayeg tubaniya
2: tubaniya niya ya ka di bible lewa mai we sella wa unda na di bere or bere kura tarje me da passi jole
0: ma tubdile nje signa karan dankne tugu dogu jingam ni ba dor sungre kare kara dirati dogu tenenda en ya tugu nje bakurali mama korjum kunda dilim da to kayeg tubul to kayega la akiage kamel
2: passer
0: o
2: mada ma patar gine kayako men dogu bene misgi mtogu do lodlum gum tonele ne aldosi kayada aldosi put tamaji ba o chesesi
0: ka to tamaji bordo tamaji jawu
2: kan je basni da dum kwajide tari amaroi dum kwajide
0: biya
2: ma bae negdo ba redile radio le basni mal kunda radio ya ka dama biwa
0: baribi
2: akwa radio tardana ei ngolanda itin oi ei ngolun dai tun oi ai yodi unto ai mai di unto me bedi na jabedwo di
0: jabedrabo jabedba to bu to biwa
2: jabedna mai na mai sugar
0: jabed nga turi dunga jabeda kin daba turi
2: mai sugar do bare jabedbu ayada goliji na a chi ding ding ding ding ding
0: jipa ga mai sugar di
2: bu du gutbu ba mai di na COVID-19 ko doje da tone tadi tone tadi tugu mangi da kusa bi ba da tone tadi du dog didi
0: da yamba da dula ne tadi tugu jam ga da dula ta kunda je ditinu asi a moyi to bi ba sarba moyi ba ri aga jabed wa
2: jabed bi
0: enda taga u paneni
2: mai ma kulai kai obi duniya boyi to da sidi
0: biwa
2: to barli su tu busu egi ngon badle dobar ngon bad busu
0: nga dobar ngon bad busu ba dor daudu engi tukara ka busu nga dana na daka du maila waji pabe
2: na egi tinne sai ngandi basinle akuiche tu aje buga jini na ba dubsi ba jisne biwa iba udaniwa kayag ban ba usme bi bi biwa iki isne le ba ta majigi daradum tonang ni dum egi gel mantidum nga to bar musu ne doje tutu gannang do banil biwa
0: mana le pana biwa kamwa miss dogol romde tarta majia miss
2: wa kinga jinga
0: majia to dirlima ma miss ne musa ne baba miss ne ta majia kara to singama dirlima da to tamaji
2: maji
0: mam pana to du ne so si jeba majal wasi
2: tarya taidin
0: ne jigi di ba urasi bekara mam gerel
2: wo kedele da du sa jojo sangira kagje to bare ngulje de uji jilelwa nga basne dana di pule sherbo
0: espaketi
2: bo
0: macaroni
2: bo ngonde ne weba wala ne tendeng dan gerndirnel ba dundet gerel dundet gerba ya gernel ba
0: kui
2: wa mai ngang ya da
0: aba durbali da targa pandanga ndenje modi da umbelu ne da tuje dundate gerel ba mane
2: na dene ba unja ba kuti da pyaule dene di ba ne biwa dene nga unja da kuti gas da dinel biwa
0: oi me buldu babu kude oi me buldu
2: dinel unja kude la yoy guge da chewu so ganji garbe biwa
0: ai aba agiro kon la kamin do yan karata kanji leto do biwa
2: eh a kis kan bale dole yawo bele ma dan gira ro ma tuji
0: majia ile aba to go singa manda tamajia ur mes dan tamaji lemda mamba e maka o korgolum kila kam do dinel lemne bo mianga karabe ne
2: bai don bai jo
0: maka selia da
2: umjetu
0: merci da Dorang kata.
3: C'est de ma faute si tu m'as quitté, loin de moi mais près du cœur. Tu peux aller là où tu voudras, loin de moi mais près du cœur. Je t'ai insulté, tu es parti, reviens à moi, maman. Mada, asum kalas, as. Bon, il y a asbe. Ndoye, vous carré d'accord. Asbe, da asum banu. Jesus ko da mama mama gir go kan mak tono da bo to do ko no awu ke ke nda nakulam gele
4: report
3: se mabel
4: david
3: come
4: david eh oh di bo riawa
3: francis
4: david
3: francis
4: bano
3: francis
4: moi motar ta iri
3: ah maro le cœur le chauffeur grab
4: di bara ne wa david
3: mano kan mom da ma fache ya
4: mais i da ban ba ari mom da da no wale doile ngisali abi
3: Ida
4: ha
3: negra dom tonole gariya
4: one ile daro ibela
5: nega da dum to ne gariya
4: irane bella dogo ida panase kora u jogilo ya
5: ah
4: ha
5: ah inje kam
4: ka beti to dogo jawda idaro igbelwa majma da ya doya jugujugu panase dogu han ne je da dore bele
5: i kam to imbe de ne ba ne dai wa
4: ha ne ramu
5: ah ne ngai dubai de wa
4: wa tagum la bo majella melom
5: Majenia wala ise majen me
4: ngolo me. Zese ba to podje na boy.
5: Ya me jigwal me ramba na.
4: Boy amana. Ka kuloya dona loya.
5: Ma mum tuji nya ba marno.
4: Mum tuji?
5: Mum tuji nya.
4: Ni ba tuji mai tibi.
5: Ma na le ba.
4: Na.
5: Na junior ala na ba. Pasteur le ise re na
4: ta le. Ah ah ah grand pasteur mon junior.
5: Eric. Grand le ba.
4: Eric bishop le. Mule no se grand ga wono da. Tout grand play grand cool grand da Jérusalem Bethlehem jusqu'à au Golgotha grand play ma belle ana da ne soage no da yam de loi
5: ouais
4: circular numje da grand le no ma tem te vera wala da mbaye grand wa gesere ku dunda ma mile
5: mais
4: ida grand bien ma
5: ambu ne
4: soage ici no
5: grand le ba do dia sabal ba mba mo pane to re ida ba gnya da mba ja ma da she ja ma da re to kumba da she re no wala
4: David to ba to kura marna di bo di to launa de ba Oya.
5: Il was ma.
4: Donc on les.
5: Il ta was ma.
4: Donc on les nous dit les dès les grands. Ma do au jogue ato. Grand on idin goda sang du kuma arealo.
5: Di toto no la na na ingo na sang kuma na
4: wa patano. David grand wa bo ya patar ma gel do adida. Ile. Fenêtre là la caracol. Fenêtre là la cul.
5: Yen je tip ta ile ba gerira kaugura wa to na na ri.
4: Tip ta mas carmel. Ikul tip ta ito. Boy targe c'est des fois qu'adi papa à la la ici. J'essaie ni ando go job les grands. Grand arnum je nom je grand les voir watch cool. Moi arnga je doit kunja ya dit tordar sur du sale. Dagi kaole mai yama grand la je or jibir arnum. Ando go do dai du konale.
5: Gus la newa.
4: Moi do do.
5: Gus la newa. Gus o friend la loi. Gus la newa.
4: Ga o friend
5: en yaba. Gus o friend gus dim je ne se ne na wra kula wa.
4: David. Ne le grand ole to ne ya kula tay kenen. To ngarai jibani chia oya kisgitis mon mamoto karabe gidira mishkil alba this ampere to do konle a jogeya now san kumanare la u yaya adi chibi egnege ige injiri roi kenene David ige kularo kote gida adaba lo nedo
5: Francis ida mo pa auda do ya da do refacer do bien da kamia karo me mpo won chi
4: arna arna lo karida
5: tabu ba artist ne ma ko le passé nek grand là c'est grand nolé ida walbi madame ko le kaya ko togu bonne kisi grand ici nolé kan bo togu to bonna ne passer wo ngatogu wo jakre wo di nolé wala ke na germa
4: boy boyo
5: passé germa
4: ah non kalas c'est là dans tout porte d'enfants loi il ne y a autour na to miskila wa to miskila boy mis kila matik ma moto dom de mon jardin no le
5: di
4: bo dundu na doira moda sans la zora ingado ya
5: di batan wato de yi be
4: non
5: hein
4: David mo se miskila di se miskila go to miskila de tout donang
5: ta di bato de yi wa ba miskila je muskula je di wa ta di bato de yi se ine di to ba du ba kausu ta di
4: bon
5: na ba se sa kausu ta
4: mi to pod da ma pakari o
5: ipa
4: David Dene lemki inya yeg di tab sar tere karagne dubag baba yamene ba mon mi garden ba mar dene au dadu moso mpa dadu moso ar lasse si ha dana no na do na radu moso ngere ba lasse si kontene modo ku se tout mom jad odo de ngere au do nord au do takara tele da kusse inganya da na no ifa kan na ya chibi de na tanga onda kalas tanga de na se suru ya kulisa dormajenga o suru ku da dorke dele suru li changer
5: ibo Francis
4: e ko no ku to miskila le lui e ko do ko ko de na ngana to ku do de to se de David
5: ah
4: mo se tanga ngana mu jebe ko
5: de na gri de wa se de na legi se
4: ki ye ya de na ku miskila bi kerene ya dan mai la se denen
5: adan to no kay lo ngere gile wa se nadi
4: ngarwa batang mine mo mom de ji nouvelle jele be mom ran kaje da asgar wa ba tadil jimd
5: di
4: asgar
5: ah i asgar e
4: masgar e da
5: ah asgar
4: asgar ta denel m 50 je tu mag patarbina wala passer même to jawnda mirene mo
5: ah wa wudun kanita
4: même to jawnda mirene mo nangom ge delem se nganem jenda il faut que momuga la reba mba yoy to bodelem lewa le se delem sa na bat kana kana disney il to bobewa da se to kulara si se asgar jele ba noa mais david mana makaw
5: di
4: makaw
5: ndam sikto asgar bobo to ka mbunda do baria gudu
4: ile mai to pot le molay inge dogi to kumanum je buntuk je kumanum je lacromogen de didnele il y a un gamin qui a donné à cause que la dame a
5: donné
4: à cause de la dame.
5: Il a un beau bundu gulo chic, un gars en chic. Il can bundu gas en dira tiens, il y a un bundu gulo chic, un macole caraco, can bundu a guru de wal. Il y a un au au yum pour à la goutte de nez. Ah, le maman a ma caol.
4: Il te coura marasum, c'est ta canyon.
5: Maman, je le maraman. Godo, godo, godo, to pour amarie à la nuji. Le goutte au lieu, tu le as garde nuji gourou. Ay gena ndam le sikida ndam dogu dan
4: si ndam ya ka jele be ya
5: ya da to da to ku da debi ah ah
4: da di be ya ne ras kar le ni ran me ne ras kar ku la adi e ku to bi ya de du ku ban me da kur ngal di de le me ti ya ka
5: so ardo ya da ardo mara ya wala makin ma mungi kari te la udi sidal da to gena ngan jele da debi
4: merci ya david merci ngana ma ka ku aram ta
5: La pia ou?
0: La pia ya.
5: Di?
0: La pia ou? Aïe, David. Mon beau. Régi que d'état. Régi de l'angange de l'année d'arisina.
5: Mon bas, voilà mon beau.
0: David.
5: Beau dit les essais.
0: David.
5: Il a ma coulée carioua.
0: Di barané wa.
5: Ma coulée carioua. Ou ma coulée carioua. Akusa
0: mabo armi kusulem selen jisigina nansi
5: andi sigina wal jisigina jisigina rabag
0: me kusulem selen jisigina nansi kona ningo yegi tunele madam wotugo di domde karajurina mesta jirata majimba tala igir gautugo ngon ngokon ke tunele inya to singama my god mbatala my god pi malim tugo dogo jike dan gira kagnen ba mam gir gira kagal mtungji tame chris do labdanto tamaji toba to singama
5: la le
0: kumagne mdugumare kumagne dulum mdugumare kumagne dulum dam mdugumare kumagne mdugumare tamaji yamaura miss dogol romte da tamaji yamamda
5: jidesko pastor makule kariwo
0: motata idea
5: tamale nole au songo kama adam soyen la awsungo kama daw soyela ya ta malino awsungo kama daw soyela babo ko telbudira ne ga dai nole jia telbungi
0: david me ko solem selin jisimia
5: ula ku bunde njabe kokor wo bolle njabe ngongongo mag ndambira mada makule kara ku kamin be gurguru isino da mada kantugo mingai kride ba ni kam mingai deuru ba bida ma agrine mara sebi
0: david armay usulem se
5: bogni da
0: armay usulem se da maundo kar ile moy bi da man panasi iyang nengun jogum inengun jogum
5: jedi
0: inengun jogum bi da ireme kailam da
5: armi sol ma bango ko mai chato ma tun jogu ti man
0: armi ko sulem se domdu
5: tare mulay no
0: bom ta se ngo konta ji tunga kona
5: jamais ngo kam manole kantu bo kisi isina bo kantu ngo kam manole ingala pi alnole negma rasa ino la gar no bi
0: armi sulem se ya le to be yakara armi usulem se bo armi jogi ilba
5: e yamule no matele ma mum ah matele nja jual la e yamule no
0: mum do christia ka
5: christilo le me gyal yamule matele nja jual
0: kai dunia lebane gmag mis mum jinga romba del no mang e yakara to singama e ya to ne kusum e ya to man kayim mbor doa e ba ula jinga mum dum to ne sar ma Golgotha, ma Jérusalem, ma Bethléem, ma Judée, ba pogre mutel de pasteur bishop baro ko ngideg mangod yo mangne nganguna bo di wontundu bo di wontundu bo deg mangod pig ne ya ala ku kum don dolum yalwa manda momom do ala dilmiya targrangudu kinga.